lying early. Kala tala la mu, tala lying early. La tala la go holy, lying early. Young ala go go, and good lying early. To nam kala go po tying early. Ya la chin sang wa ka ro yin am chen ta go la khe mo gur dum se yin ur dum ya li la khe tum lam se yin ur lam ya la ta ngo go ro go la yin ur chen shi ge la khe rum ra ta yin ur zan Ta gyo na do ji ji sir ga yin o zan. Ya la ma ga tong ga ko ni yin o yo. Ya da chi na cham la ga pe ro yin o zan. Ar gon ja wa la tig bi e kar ka yin o na. Ya a ni ku ma har ja mo yin o chen. Ya la mortung ga kor yin o yo kharama ila to ka ra ba yin o ni ya la chin mar jil la ba ra yin o am chen ti ter nga la ga du tro yin o zo la khar ga lo ko pi e sham ka ma yin o ni Ya jib tsina gdo ma gha kar mo yung o am chen. Ya war na ga yung vi ye ni chen yung o am chul. Tak sir mo go se ro ho ga la yung o am. Ya xe tib se ro o li la yung o am kun. Ya la chin bim cha gur ku ni yung o yo. Ti te rang nga la do to yin o zo la. San da tang sa ngu hu ma si yin o na. Da lam chin sim go an dor ji la yin o ra. Da xin ra shtag na ga ta wo yin o ra. Da ngun cho na go a ko ti yin o ra. Yang tar tar kong wi ji ji sa yang o re. Yang dong da cham la pap sa yang o re. Dog long gur ja ka lin sa yang o re. Po ngan da nga ngu chu ma si yang o na. Nga sang tar tar mo hu kir chu la yang o re. Nga ta mo glang ge aga ma khu na yin o yin. Nga sang chin khun ge na ge lu na yin o yin. Yin sang gi kar mi ye ye sa la ya yin o yin. Nga ga ma ri ga sta ge ge jing ya yin o yin. Yin na ko da ge to wa yin o yin. Ta sang ta khun cha ghar gir dhu na yin o yin. Yar dhan mga nam chi ya han ba yin o la. Ta sang chin khun la ghan da ya yin o zon. Yin hua ti nam lan ta ya yin o zon. Chan man bi na ni jir ku khun da yin o han. Da cha mo gha la nga jo riba yin o me la. Nye la gha zung no hu ra cha yin o da. Da kar sim kang la nyer si yin o ho. Da gha mar sim so la gha nyer si yin o ho. Yin cha sim kar chin khan cha yin o yin. Ta nak sim ga zhen le chi da yin e yin pa la mi

Ya marchinalar jilalar sina yamu amchana. Ta warchinaga nyanchana kin zo yamu amchana. Shchibla ma yadamar kum chuga yamu aksama. Tungwa yamil gulor naha chula yamu abjara. Sanda yi sangu ma shi yamu na. Dashing rastag nahan chav o yung ar. Dilin ku chaman pavsa yung ar. Qilang khwatir jaka lin sa yung ar. Pungan da ngangu ma si yung ar na. Ngan jing rastig chokhu ku ma yung ar ni. Tan jing yil kung ra ma ko yung ar yi. Hwa majirga ya laha tukun jira yung asera. Yung tung chige omi ek sile yung ata. Gada chis nashtang laha ma panga yung ago. Nga chungun janji yabdaga yung ayana. Nga gaya chanjanga ngun zina yung ayana. Nga cha mughlanga agma khuna yung ayana. Kalama sanchina khuncha nalduna yung ayana. Titirang maga lindu yung ara. Yandan chanya maha rukhara yung ata. Shkugzibjil ngata andi chung yung asong. Tan zan buglang gheng zhutun yung ar. Yung cha muglang gheng lidun yung ar. Yung shtam gheryat gheng namshig yung atr. Yung gunzin ngayi si jya yung ayin. Yardil mga namchi ji salin yung akji. Adil ghanam tiig mga laga linja yung akji. Adang jawu cha maan pibja yung akni. Yung gaya langa yung mabshi yung akna. Yung zam lang jodan javli yung akna. Mga chamu li dun ka la yung akna. Dig ya langa yi li dun yung akna. Ta te mna nga la kha sha ja yung amila. Khalang ar jadu na nam chi e te ga yung azun. Khalang ko na gna bi ji wa jma yung ashi. Ta ma ku gla la nje ba yung amila. Njang chi gaya la tungjir ti gla ta langi. Chang ma ga gaya la ga shepa ta rdiin ga zini. Tani. Shirni nam langnura nyamta, kamukhu na ngaga, shtamag rngab jarga idag chali. Shtagmu ika, amukka saktur juga takib jali. Sanchini khu nga mulamra, cemdilga nangnu ga jiga, arangaranga gara sungi. Di shirni nam shjaranga shjamda matangkong, ngoranga ndama mapsi kong, orumaga ngomchang mahal kong, char gopi kaka masi kong, Хуати нгунцэн тамжи гун курсам кори. Хталар ганжуг танжуг си. Лимаг тамжи гуян. Санзан лунунган чамаг курсам лакур куни. Азатунг инара. Ту рауг хсиржа пугмаг тите. Гамахун жуг думу чи шкурмбади. Дарму чи шкурсири инара. Цама чачили. Лигр тунга аранжуг гандантан зуми. Гару лала нгусур топи санчин арджия чимбу хали. Gadan ng salan ching, zantar ma gadunga ching chaga ng ta, kharji ka ganam chas tungdan chukka ga gama gara khtani lama chi tangzi. Tani suwa tam chi gargi, gama khun chung chas tangnak se joti yargi. Nyirmo yis ta shoni, arga chin ta songi. Golo chin chirig zi tam chi gokso yi, golo mbo nan la, galang maga yung gu nuga shukka galanda lenga.

ཁྱི ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས Shinari rongo yang lo tu jak tsik sitan ta do pa la kni nar ta ga mo mo ni go chuni ge chu ko sa ji zin ro ji ser ko chi on kha yo yang do pa la ka jar so ta ro ma thub ta ni ta shelo ji gi so ye rong zong ta chi ma ni so ma go nu to ni o de chi ta ga ga ni ge ta da chu mo su su ge chen zgra mon chan cha zgra chen zgra nu ta ko ta yen to sha nar ta rongo yo chi ri so ta rongo ji Chamani nga xik su jo yin zi. Den da xe lego zi. Le yin, chi nga ma nga sang zi gong tani ulu chak tang ta, nga ma nga chuk su chi yin to zi xian nir. Den da rong zi. Chamani nga ma xu cha, nga chan nga zhen lin zin jaya. Chani nga si u na ni long ar ta, nga chan nga zhen lin zin jaya to zi xian nir. Den da xe lego ta ta chik cha gong do li, rong si u na ni lang tang. Den da rong zi. Den da rong ra shilo ni ga ar gong go wo chong zi. Lang go na la kong zi go zi. Den da rong la kong na na dar se zhu zi go yo zi. Den da shilo rong go zi. Aru shilo, chi dar se zhu da cho rama di ra cho go sa zi go yo zi. Den da shilo go oya si zhu ra da dar se zhu da rama di tang zi. Den da har ka ga lang go na jia wo chong zi go yo zi. Jia wo sang go wo mu jiga na mar te ji zi do zi. Den da jia wo sang go wo mu go yong chi len go zi da. rong go ji a ru xie le qi ri ma chu tham ta te bu ha rong wa dong da se ju kai guan xie le dong de ni da xie le ge da se ju kai guan xie gong nan jie de ta jiao sheng ge xie mo ge ri song de ni da jiao sheng ge xie mo ge zi sim na a a qian nan ji xie le mo qing ne zi ge de zi ne de ni da yo cong ye jiao sheng ge xie mo yo cong ye a ji a ma o gu gu kan na xie le zi ge ge ti ke ge tham ta te bu ha rong han dong da se ju kai guan xie dong da de jiao zi ge xie le ka zi le tō zhī xiān rā. Tēnī tā, jiāo rā jiāo nīgī, chō rē mā sōngā xī lā tā chī lā hō zhī nā. Tēnī rōng gā zhī, ā rū xī lā, chō ndō nī dō chā, ngā sōng yī chō nā mā chōng gā jō yā zhī nā. Tēnī tā, jiāo sāng jō sū gō gō kā nā, chī lā zhī gā vī lā nā jā zhī yō zhī. Tēnī jiāo sāng jō sū, kī tō zhī gā tōng bū tōng bū zhī rī. Kī tō gā tō nā, xē chī zhī gā tōng bū tōng bū zhī yō zhī. Tēnī tā rōng gā xī lā zhī, ā rū xī lā, jiāo sāng jō sū gō gō kā nā, chulu zga vilan ran zga yo zga. Da chula ka chak na chi, aji aji, chulu nda sik na ngazu shchak ka tarse ma nyan zi zga. Da ni ta, jiao san jo su, kituk zga thombu thombu zga. Chi kituk zi nan jo gu zi, aji aji, kituk nda thor na tak ka nga hong zi ra, dayang zi ma nyan da zi zga. Da ni ta, chok se chituk anba ki zho na. Chi aji aji, se chituk nda thor na tak ka nga se chituk ni mo ndak, nga thong ni da nar chua, dayang zi ma nyan zi zga. Then that you jump a mark sound on the tea. Ah, I jump a mark in the shimgy. What taro gone or gone look the young sermon is. Then that, she'll go oyabs tanta. Rongora shilaniga, jaw sansons. Jaw song go kaga chill, chicks down. She'll chicken or tucker. Oh, Georgie, chill on the snug was a chucker dinner. Then it da, jaw go, rongwaji. She'll look on good chills here go curves, you know. Rongo. She'll look on go, check chilling egg chill look chain make curves. Then it da. Jiaogu oribs danda shilo ki tuchinan joji ah ah ki tonan ton nar tak nga hunje re ji tanu tani ya jiaogu ji shilo gangu chul sir ko khu jinu rong ge ji shilo gangu chek ki tong ek ki tok ton de me kos tani shilo se chu tuan ba ge ja ta den ta shilo ge ji ah ah se chun ton nar tak nga se chu ton ni man de nga tan ni da nar chu wa de ji na tani ta jiaogu yang zhong wa shilo gangu chul sir ko khu jinu Dani ta rong ge zi shi le gang ge che ge se chu ni ge se chu ge ton ge me ke si dani shi le ju ma mar ke sa ge zhi dang na dani shi le ge zi a a ju ma mar ken de da xiang ge ma ta ru ga ru gang le zi na dani ya jia wo ge zi shi le gang rong shi le gang ge yang chu ge se ge ke zi no rong ge zi shi le gang ge che ge ju ma mar ken ni ju ma mar ken wan de ge me ke si dani ta jia wo sang ge xi mu shi le de na ma xin dang ta wan ga jia ge jia yi song Then it rong gizi Arushilo, Chichu Tamu Hikora, Narima Hunanjo, Chichu, drop the ginger, Chichu Rongutons stock, good to brother, and Chichu drop the ginger. Then that shall look Oyazitanta, wrong and out songs. Then rong.

0: yang na jik chenggo ra tamo nang amar shi ma nyan sir jin dhan dha ta te tang tep jing ka na hap chit ta tamo zo nang nara yang jik jik cha liang ga sungi chenggo ra tamo hati ki dali da ali jia wu ki cha pa jali kar ga liag zig dhan jir kip jik dhan sir jit tamo ga yang jik na hap chit ta tamo ra wak ti nang kar gar jien kum ga gar gani zi chachok zina choko chungri ni wili rang ga jilan choko da yo zini xa kuyo no tep jing ti ti tang na ga na ka ta rang ga nyam nyong ra rang ga kar ga thob nyir tang ptan bi ta chu su jing ga jien kum rgani ga chanda ngop chu zi gina jachi thob chuk naan ba ta chu le cin dap chun shi jina jir na jik thob ra kaak talo na yam ga sik le cin zi gina ta
1: ta chu wak ga tam nang ga jien kum rgani do chun gina ta da chu jindang ga chua ga chun na si ga ngon yu kumu ta gu ni na da chu ga tam chi si gu na da thal la nian sima kastang ga di tani na da hu li ni na da chu ga dung ra sa san da gang da la chu ma nian ju da chung gu ra da buk chu ga zung ma nian ju da da da tam si chu shung zi ga rin tung ga da chu zi ga chuk ni ma chu da chu ga gom si zi ga chu da da chu da chu ga among chul ok among chukar ni gla khan ni ngun do no go so jing ge jing khong gar ni sare san chi zer dim tsuk da gi sir ge dong in jina ra na na da cha sul ler ni hwan zo da tum chono chon yo kum di han ni da da jing khong su ni yo ma chon yo kum da da da tam tsuk da yo chu um ri ge jing khong na zo no gun da hi da di da tsung da da yo chong ge da da da jing khong la sing zhu la de ge jing rong chung ko ri ge la tan ba rong chung ko ri la song ki se ba da da tan chi da jin ding ge chua ra da jin ding ge le ming ge chuan na yu nu de mo zhe da ni da da tan chi da da ta ge da chang ge dong tan ba ge jing khong ge song ji dang yang ping ge mo dang hu hu ni ro wa zhe ge chuan na yang dang chu la da yang sa su gong ma zong da di si hong la zhe ge sa gu ji sa ge yang sa ge tang chi man zha wa da tu de ta ji meng gu mu de de tai na ra yang da sa ra da ki tong na si la chi ga yi gu ni na zhe sheng ra de da de ta gu ri le nyang zu su ge gu ni na da zhe de tang chi chi shong ma zhe ge yu nu ge de xi de tang xi ge tang de mu de ri ya
0: ji ya ri de ni ta chu chir na ti chen kum khor gin da lag ji ra nda ji ge song chu bi gu ju ge hip sha ta ro na ta zong te mang ta jo ko yo na ri sha ge yo na ri chen ra ma ti nyen khun nam ban chu nu she na ra kang la kang chum garang lang ge sim mo chum chul yu ji ta yang ka lo chi la nan den ge cha ta ta ja chi thop chu nam ba zo yang ra rang ge chuang gi ge lag leng ge chu ge chen kum song chu da yi na ni ker ge gi pa chi ge yo ka ta hi hi na ja yang ji ge yang ti cha ni ji ngo chu zi ge dang shor da so chu lgalang la khani chi chi yong go gti thala rewa zu to na
1: o ya ya to jing kun song jung gi wa dang ni nga ren ge hi tsu ge chi na to in ji na da rang chung ko ri ga pen ga rang chung ko ri ga pen da na da jing kun ge den zu ge de pen di chi tu ge mo ge ni na da za thang ran jing kun ge de to nim dang ge thon da na da za thang ran no chi ge di sa ge nang ge chi ge zu su jing to ni ge mo ᱛᱮ ᱡᱤᱢᱛᱚ ᱥᱚᱱᱟ ᱫᱟ ᱪᱩᱥᱤ ᱢᱟᱨᱟ ᱫᱟ ᱪᱟᱪᱷᱤ ᱠᱩᱨᱠᱩᱱᱩ ᱪᱟᱥᱟ ᱜᱮ ᱡᱚᱣᱟ ᱡᱤᱥᱱᱟ ᱡᱚᱜᱩᱱᱩ ᱛᱟᱜᱟᱱᱮ ᱛᱩᱱ ᱠᱷᱩᱪᱤ ᱛᱟᱠᱚ
0: ᱱᱤᱨᱤᱭᱟ
1: ᱤᱦᱟᱱᱤ ᱛᱟ ᱨᱟᱥᱛᱤ ᱥᱚᱪᱷᱨᱟ ᱫᱟ ᱡᱤᱢᱠᱩᱱ ᱜᱚ ᱠᱚᱨᱤᱜ ᱛᱟ ᱥᱚᱱᱪᱩ ᱞᱚ ᱠᱚᱥᱤ ᱛᱟᱱᱟ ᱨᱟᱥᱛᱤ ᱥᱚᱪᱷᱨᱟ ᱥᱮᱦᱩᱱ ᱜᱮ ᱡᱟᱢᱵᱨᱤᱭᱟ ᱡᱤᱢᱟ ᱡᱚᱜᱟ ᱛᱤᱜᱱᱟ ᱪᱩᱥᱤ ᱱᱤ ᱥᱟᱢᱟ ᱨᱟᱡᱤᱱ ᱟᱨᱤ ᱯᱷᱟᱱ ᱥᱚᱠᱟ ᱡᱚᱜᱩᱱ ᱡᱚᱜᱩ ᱤᱱᱟ ᱫᱟ ᱡᱤᱜᱩᱱ ᱠᱚᱨᱤ ᱤᱱᱟ ᱡᱩᱠᱩ ᱠᱷᱟᱣᱩ ᱛᱟᱱ ᱥᱚᱱ ᱛᱤᱥᱣᱟ ᱥᱤᱜ ᱯᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱢᱚᱫᱨᱮ ᱱᱤᱨᱤᱭᱟ ᱟᱱᱤ 그거 멍청 이거 캠핑냠 때문에 이런 것도 소인이나다 다 자사 성주의 있잖아 다 비록가사 자라라 다 할 수 있는가 다 할 수 있잖아 다 식사하고 돈스 망한 요거 되게나 양 시급 그 소프 그 비싼 데는 간 요금 나요 저 조금은 그 용고요 뱅거리
0: 예지
1: 아 디하네 런손 지중거 니 코자다 켄퉁거 성조고 돈지다도 탐생 고릭성 줄라테니 ti korik song kyung ga tini wa ta tanda na nda tuk tansi yang siru ngundu yin tabi da yang da yu kuru tini zina zhukka da song zhukku tunzi ta sir tsung idili di tabi ma tini yung yungu yara pal tukku da di chuzi tsung zhukku na huur zhungar gang tang tsung gachku na sejra ngurin zina da yung da lukta ta tunu ga zidu mu gari tsung la kani da da chupuk ga jisukka da songchu da kongko songchung diyan sikku tangka. Rangsungko tungkong de

yil kang to shin yang sa tung to da jing li ga xsim ge de ni zhan tan la song gi ba de xin zhen ne ge zhen dang zhu di li shi ji ko ri ge ma lan zhen chung dan ni ran ni ji ti chu la ran tung gi xi bu de xia ge

Ya tuk namba tena kone nga tsi lawa nang ku laka lang vi ajang lulu sikunu ga la nyamun de nyam ga ronyong sikunu tena shamni jina namba tsu ga kama ngomi le chan di nang ari wa shankin je tuk pun da gari ndul tar ta jakang me tuk suku lang vi zamtan chawu sikunu ga adunan talan da la san ro shi

0: Alors, Renche.
1: Ma ka du diri mo.
0: Are ko tanso ma khane bele khatto ga thon ra ta. Nga thai kar ta yora ma sa cha ka sa khana wa yong ya.
1: Ama ama ta so so so. Ole chu re ko tanso ma khana ta zi ni ko ya. Ta cha ma zri ya.
0: Ha are ko tanso ma khana ta sha ga zi chi ga ra da na ta. Nga ga ngo ni ga ra te chi so ma ta chi chi zi ga ta ya. Nga ga mo shong ga dag te na ke ni adik chi zi jo no chu ma sa se ki chu chi.
2: Chi ti ra. Ta mur ga khir mo tem ki ni maram bab tum nur.
1: Ama dengi e. Zi anigi na nguzu chiga sozoki.
0: Marge nganiga yag chamoz gondig ta ngikhin dita.
1: Ama nga ngumaz nena. Na ngila na ama menkana chichu zita na ta tawarchikalo sonur ya. Aka.
0: Oi.
1: Na menkana tini na ta nyeli menchiku na chukuzi ngi kuwa mu. Zi na rekun sachag timini na nguchu khalong sachag ti na ta gusan juzu maripa.
0: Njogu wala. Nga ngolog kora mu. Nga nartukuzo na chazu khalong gora auk. Cholo gora auk. Jansong mankani ta shangchin yungi nyamli manchiku na chukku ya. Manrindar kajimik. Nga gamura nga niga tani dantuk chikar nga dhanita. Arangi ta gormo shtonzgara kumar guta ya.
1: Ama, ta chosungi, ta chosungi. Ta ngila nangkata na onsa ama chili tashkin jugu jiri, de.
0: Ya ta chun jo na maasong konga khaparzgita tangtang jinar hagu. Napa maari nyatera timmetum yok.
1: Ama, tamazimu niri.
0: Mangamu.
1: Ama, na nachi mankangi na khaparantrasi.
0: Otata lehi, ya chi chigo. Tga, dansim. Gel dın gıtı. Dın dın dın ya.
3: Şkınlı kuarkı nana Jansong mandım. Rindir bağınıl şunna Jansong mandım. Jansı yonkım çığna Jansong mandım.
4: Ya tukuna batana kuni nga çi lansikta lama sarchik Toblas kuno gezi nyamonde nyamgaro nyongzun tana shamni kovdi kuno gan chamri lagati yang arjun ta kam go mili zanga shinkin che to kosh kare wa ta ta lama ro ma so gan bi kelun dasum zo bi ala sig len se ne mon la nyamuz gin namba so sa jin na ro se

0: Tanan di choni kartak jali randar shelkin yinna dancing on tak chesum ba chore tang dancing on tak chuje ba hwasung ni garil na ba ni ga kartak tang paper gapsa she re tana shune gi shin dancing on tak chesum ba ra chuje ba ni gar jan ka she chu yel re warkim de chenya kinu ge joji ing na phami trin hi pa tang phamala trin yal ge kal chesul kur tana dandar gu sum ju yel
1: Oya kota ta terang yinna tge ta tpak tam gun phasa ce khok tam jong ro mon de tge wo chab ruk gnik cha kam ra ta chog ruk gung phang kam to sa chan de tge tak khar gi kon tong tam ku cha di kha chak gut kon tong chi gu cha ta cherong yi on de tge myor na mang az ton tang na yinna ta chen tum bi ger gun na ba zon zon na nyama che ma chong akhi cha wo kha ma che ma chong yang kar ka to la Tsomni jarche chen jiwa tamche chen san to chen ge mani gambam jia yarn jo ge jian gu he sa de to chen ge lamni garu tong ma ryong ge riwa jur sa de jia kha ge ni wo ni tong lak chen ni wo ni ki ba jia chen ni tong a zhang ma ni ni mo ge mi rna la chen ta ga sa chen de ke chi bu ze ge chong chong yi song ta mo ze ge ji mo yi sa chen de ton tang ne yin na ta xi ge sem tang ni chi ga ke yo ze jo ta ma yin Tani ngang guantan waa ga ta ga ka cha kong chenpo shu ti ti chen chen pa mi chen leng ga tang ga chen jia sar ka lor ji ta chen che sar ka lor ji chen leng jia ko sar ka tang ga

위일매 Хтала хшин сэран цэцэ тататала мамасоне та шёнгэ тан шага малгуны тэнте шёнгэ тан шага малгуны не тачэ куну куриса гуду саша ангиу изэ гиу тэнте пу кангуна сад ну игэти гуна ша тхина ли тхина тин гуна ли тхэ гэ рэнгэ тан шага чити ли тхэ гэна жу жу ма то ли тхэ жига жу чхну маре ajiga utona okke mare kuate ada ok okke chadala sheyana ba yekke chana ba jinena yamana are paga ke chana ba jinena ta mari yenje ke chana ba nyandog jira tala shund no tigre dinanga ladana nayi niwali se shawi yil no te to khotere kha shawa chirishe kokna shun to nomda chiga to gomek shawa na shun Shun tono te kuku ga. Tita kata diye nai laja ga chazi chani ee da na lisa shawa chani ee zi jiri. Laja ga lisa shawa chani ee zi jiri. Zayi xasa zi zina, xtayi xasa zina, xasa wa u taare. Sa zi ngi u na zaare. Yaku ye saja ye simba xinji yukira, simba ta shichi chachi yukira. Tina kaku ka yaku ye saja yiga, xtansha ngomu, xta ingu nirla, xta ingu nirla, zina xta ingu nirla, xta ingu nirla, guwaza. Xta yi xta sa zina chuknirla, xta xta xti si zina chuknirla. Uma ara chitani, uma mekana yukira. Луга тогда ума луга тогда ты знаешь что луга ума тогда ты знаешь что это ума шею тогда шею ума тогда ты знаешь что ума ума к тонга тенсяму так это тонга ига мартина ты да тонга не кач кач ты на чука капаме к ты так тай ста са на чука ста тай са ты знаешь что ди Yaku ye saja yingi chidu tungu nara da shepa pu tunjira, shepu tuuta, shepu pewata, shepa tunjira mato, shawi yil tunjira mare, tangjika shawi yita matun, anayiga shawi yita matun tajira. Tita kata anayi shir guru china, anayi de tunca sunu mu uche nga chesheta nga mu, shir mantang manga chepir namba sotsura iwa la nanyi dhuna ti shiga kuwa rakshika na nanyi gandatara rrrr kanshan rawa la sokwa khpich khsibu mandi wa zhanta zhugunu tida ku ti shiga nanyi gandatara nyiwa bu nanyi nang panchanga namba sotsura iwa chona lisa shawara, chona simba shedara, chona zhwa gichara, chona ngawa jongkangra, chona tukha dedara, chona dhamba nijara, chona tzadi susur jekunuti nanyi nato nyuamura. Chara na nanyi nang panchanja namba mandiwara susur shepanu. Tak simba mu tak chinyanga hongido nara. Kangra yutang shepatang zhu am yamna zhu tang chi La so qa ga namba so so mandi wa tungu no ti nga ta nami zi jiri. She aranga tansha kanra susi tansha, aranga tansha ma chi ma no ra. Tungu no mta ko tansha ma yinba tang tansha yinba ni che iwa keri she ku no ti nga ta nami sara no ti ta nami ga nantun samba mo re. Ya ta ta yi sa sa zi gu no ya ku yi sa zi yi ga tansha ta yi na ra sa yi na ma ra. Oh ya, la chana, lakpi ramu ti zi zina, lakpi ramu ti zi pathajak pika tansha kanra, lakwa re, ramu ma re, oh la, ramu pathajak pika tunja ma re. Chila tunja minu, minu chikashi ni zina, lakpi ti zina chukka, oh la, htaga si zina chukka, shayiga tongtangzaga zina chukka, arandina uma kichitani, shayiga tongtangta. Tata chukka uba tongtata tata muku, shayiga tongtata na uba tongtata no tenji kunyuga. Tita chana kha
Sheda tege shaiwi yil tongu mendu ta xigu nere ya. Ma nana mati na chukka. Ta shai nda tsangma tansha shepa po tansha. Shepa po na kanga tansha ye na ye samba sheda ga tansha ye na ta jere. Ocha shepa po wa shaiwi zhita na ye samba ga maton ta jere ya. Ti tu khoti chikwa. Shepa po na ye samba ga tona ra. Tansha shepa po wa shawa shesi zhi. Shawa shesi yirti na ye samba ga maton. Tantota, htala sasin, htala chida, nanyi zhiwa changdara, tiga laga nanyi zhiwa changdara, nanyi zhiwa changdara, chika changdara, htala chida, chida pati changayin, ti nzhanshik htu, lamara, rata laga niwa changdara, chika changdara, jinji yotang mech, thala, jinji yuki kanjogu go totang, nga ti ta nalanya jyodiye na jyodiye tana tazhiyo. Nalanya jyodiye tana zano ta tamadhi vahshya tapa doku go. Kuwa ta arakshya tapa doku. Ti tato kuwa ga tani nalanya ga njigtsa shikima shika toni tamadhi ndangchak zido yoku. Chidhikin jit njigtsa kwe shiawa. ラジピジラニオのジリタジビニシギナラジジュマトトタムジクドカラジジュマトトタムジクドカジリタジビエカゲムギダジリタムギニシギナウタシロタナユアンジュジロデカケジモイケケシナナチマジュジナチランジュジトゴカ chintun ruwu tzide tashay chitajay na chukka. Nga shiru ta chungkang nang tzun ruwu, hokkang tzun ruwu tzina chukka. Ti chidir na amikha tang jikhanyi soso yotan ta totang jay na. Amikha tang jikhanyi soso may na totang rani ga ladayak jay ya, ladayak. Ti chicho chivadik tangnu chida sanji la chaysi chi, sanji la shangtsa Hamala shakse, hamala kiwasha tina dhukku. Tawun hama yang yinjig ayin sonu wata yamba toka kari. Sanji yinjig sayin wata sasha chusun dhukku. Sanji sa shakse, sanji sa chupabu di mendrin wajin chanchara. Tina lita chaitak tani ta tini teke lada yin dhukku mo. Ta lata hanya anamana mo tini anamana na sanji sa shakse na chukjir mo. Chidga ti ma dhukka manar. Yerama na sanji la shakse di landu wajin chanchara na. Shikthaiwi mikhwa ta shikthawa linji kha yigari sanji krimo yintonu wata amigri njigiri yiga shikiri tata kukaya. Ya, ta shikiri. Htala sashinadu, ni zhiwa gichi tangtu. Zhiwa gichi nrenshik khchiu kongra sashinadu shinde. Khchiu lare kanyigari nrenshik tu tanyigari. Shenji yuki yu guni la chanara, la ga chike chanara, ngama ga yinji ga taye chanara. Shingi chike tini shima ga thalati yi datari chanara, shimi thalati yi datari. Tikata, shuntang la nyi, shuntang la nyi, yigari chidara jenshita, jenshita, mantan jenshita yu gunara. Ya, tita tsungi, tali wel, tsuna, Anayi ngāwa tāng tāng tāga, tā lī rī, lā tā jā lī, wā wā jā vē, tā lī vē dhūna. Tāng jōng anayi ngāwa jōng kāng rā, cē rāng tā lī vē, rūvā chōng tā lī vē dhūna. O, anayi ngāwa jōng kāng na vā chōng gāng jōng kāng tā yī na rā, cē rāng gāng jōng kāng tā yī na rā dhūna. Tī, wā tī cē rāng gāng jōng kāng tā yī sā nī mā, nī kē tē cē rāng, Kantanga maungwa htasho ne yungi tirante htali vayi nanga tototona neke tiga yungsuwa rinpa tenuru neke tiga yungsuwa rinpa yinu takata neke zidze tinyanga neke zidze ya htai kum yamna htai vang yamna htai ngukma tzidze tato anayi tukhan dreja shintakta anayi tukhan dreja Nei tukhan dada, zhig tala chi mwuma, zhig tala chi kum, zhig tala chi njo, nir, tarka, ti kumba nir, zhina, dhata wadze.
tena ta dega jansha kanda na ane itika deda ra nga maga chiju che mante ra tenga ra chi ti atai dokpo tsa jana chi tazi tsa jana ta talam jepa boda jo jenji marumu na chi ta uyu ta duwa tsa na lama jenji marumu ta tena ta taga dokpo tazi tsa jo kumu dena na yi jepa changa je di tekata na qīngī lī tāng shēpā tāng jīnzi nā nāyī jīwā gī chik tōn tā jīnzi gūnūnda nāyī jīwā gī chik tā jōng kāng tāng jāyā tāng nī tāng wāpī dāyāng tāng tā gu kā tā tō jāyā lhār tā lhā chī tāng jāyā nā tāng tāng pō tāng gādā jāyā tāng jīlā jī gūnū gūnū nā yā tā wuchū khu chā gūnda tī rā shēmā tāng pī mā ngā shī tī tāng nī chī mā thā tī tāng nī rāng tāng chōng jō pā dī wī dā dā yōpā dīvī dā thambar chirvī nāmi tōngu chīngi tī ngū tam yōpā dī nāmi tōngu ngū tam yōpā nīwā līs shāwā sāmbā shēpā pūwā shēpā tam tāng kukā dāni nīwā līs shāwā gūnūnda dukhundar shāwī yīl tōmbā lā lī līnda shāwī yīl lā kukū gāyā shāwī yīh tōmbā lā lī sā shāwā tā nī yīn tū shē sāmbā shē pā pūwā shē pā tā yīn tū nū dā dā khuṇḍā tā dā mā bāchā tāngā udhū jinā īwā karnō tā khshī gu ngurī tī nā tā hūng khshī mū rē dō kā kūwā tā shē pā pūwā shē pā tā yīn shī wī khuṇ jū dāng jōngū jōngū jōngā ngā tāng tuyong na jungwa, jungwu, la so kwa, jungwu ina taong chikri shenze wuka. Shepa po sonu wunyanga, shepa di taktong jana ya ke nu shi chati liya. Chunji ziwer shi tzijana, khseji nyi tzijana, ngichi odong tzijana, tata shepa li, kuwata. Ajente odong shepu chir khseji, khseji odong zaga, khseji kai odong zaga, angu kai odong zaga no. Tugan de shedra te ta chana, shepa ga shedra ra, shepa pu ga shedra ma re de. Zwa jimbi yichu choni chet shawa gi che, nga wan jung kong, trikhan de wa damba ni zitong, jepa wopi da nam chung tangwa ra sha shang to. Dani ni zikun de la chichu trwa de yo, Chwa chadra na niwi zhita, niwi chi tila, riga yi u kasi. Hui zhita na, rimna shipa u kasi zhita, shipa ti, rimli loksa yonum zhika, shtungu nye rimli shi yonu zhika ma re, rimna shikna zhika re, chukzi tukna hui cha u kasi, kortukna nye u kasi, chanana nyayu ka dungu na sitok munga thama nadara, ta thama nadara. Dungu la sitok yu ka, chanana nyayu ka, chukti thola hui cha yu ka dana, chukka chukka. Ma chukna da marata, zi ga yonja tato chima da pharatka yonja mato, holo ka chi yonma thaka dana ya. Chanana nyayu ka na nixini lholo she olong taa da jiri ya. Dungu na sitaku ka na lholo she, natika lholo she olong taa. Dungu na shatsangyu ka na chukka. Te nadra yag no ra. Dungu la shatsang cha, dungu na shatsang cha yam zaka. Chila nyayin zi, chukti tola doyunji ktaan. Tērāṅ dhubhā nīśe, tē lā jokka, nāmin jokka, tē nātā nīvī chī chīh tāvē shīgā nādhā shīgā, nīvī chī chīh tāvē shīgā lādhā shīgā, kākṣā pādhā thōngu dhūnū, chvā tī yā nīvī chī chīh tāvē shīgā lādhā. Dā khuērnā nīvī chī gā yundēn tāṅ shāvā khsāvē shēpī gūnī, nīvā khsāshī chī tōng tōnā, lādhā yaktumā yaqapāt jiriyā anīvī chījī yondantāṁ shāvā tadu khuta lādhā yaqa tī mātambar anīvī chījī yondantāṁ shāvā mātambar yopātam chikto nā
나달 하여 바르 라마라 신르치 토마라 다파텐 누구 라테 라마나 신르치 토마나 다파요 뜨나 티티 모두 말 티지 제체나 다파티 에제 아도 제니 오너데 말 호마 제 랭게 질리 오너데 신르테라 제니 오너데 말 호 라미 틀리쇼 오너데 티나타 니위 치테 니위 질레 Niwi zili yungkang ndewa tan, yamna zheming udu njina sunkuj ndewa yotani nanda, yamna tikha ndedag ndewa yotani nanda, tiina niwi chira niji nigo wak ndewa chmud kalukat zire. Tiga mena niwi chira niji nigo wak ndewa chmud kalukat zire. Nijinde arga djara chivu tawka, nijinde arga. Uzu uche huiju ku toni tanga ahtika munga chikhtu ukupa chishchi uka niji la rikmi chikwa chishchi uka. Adakpu tan yiga niji, adakpu adakni shika niji, jitun riga niji, chikharda chikhti uka niji la tikhti tana chukni tumurka niji uka. Nami tonga gati tira. Ta tini mara wana ti zinta jayang Anayi yanglo ta chirwa an. Ndi anayi yanglo ta chirwa adgunu hshu kanga kukuwa, chikche kukuwa, hshu chikjana kukuwa, hshu chikala kukuwa. Tachu sumbu anayi yanglo ta chirwa ta chirwa. Chidiga anayi yanglo ta chirwa ta nana. Latun sula ishini tila sumbi tangpu chirwa ta kuka. Latun sula ishini chikita kukuwa. Lato sala ishi niir gunu. Tato guwa kuwa lantani nyewa ngayi jayna chan yansin langa zun tere gula ta. Tiga guwa kuwa nono te lano gunu dada yuwa lantani yinjir shakhi chasun ya tshijanga chira gunu te ta tshijanda lhachi niga li lato nda tukha dada samba shayda ga. Yānglāgta chārā, shikā yānglāgta chārā nā, kīnyūgā tūnshī kūtē nā, lā tūn tāng ādēngi nā nī wūnī tā chārā, yā lā tūn sālā āsī nī nā nā. Tā tū tā, tīnyā tāng tīkā nīgā rā, tī tāng tāng mā chūs kū chārā nā, nā yī yānglāgta chārā tā chārā. Thakchī tāng dhgu kā, thakchī dhgu nū, tī tī sūngā tūnshī kū nū thakchī rā, thakchī nda lā, Shepa Tsamjur ge lhkji zi, Jintan Rambi lhkji zi, Tansha Lhkmatan Rambi lhkji zi, Tamu Hsun yuku ka. Tansha Lhkman Ramba yungu nina, Tansha Jin Ramba yungu nina, Tarun Kshichi Mung Shepra Shaweni zi re, Tsajiri ya. Ti nangu Tsamjur ge lhkji di udu Tansan Munga. Tsamjur la yang Shepa Tsamjur ta Shawa Tsamjur ni uke. Shepa Tsamjur la yang nyi uka. Shepa pu gangzak Tsamjur wa ta shaa ajir soma sunga Tsamjur wa. Tsirang ni jiti pa tsa zina, Tsirang ni jiti pa. Tsirang ni di Shepa pu Tsamjur cha. Jiti pa di Shepa Tsamjur cha. Shawa ra Shepa niga Tsamjur cha. Dhe tawa ge nani nyambar jose dhaga shiunu che na Tsamjo ge kaisa Che kuon che cha ngama ge li tsik nan di tsik ingo Ka Tsamjo ge tato Che cha ngami li tsik nan di tsik ingo Ti ti pa, kir ti pa Ti ni kir, ti ti kir Tatsi da Shang chak ti yi ka cho Lik chi rana ta chik ti Gunta thon, oma jiti chakku, taha niga tira gu kuna unu gu litri thangma ditri nimini. Ndi dikha shedu gu jitze chana, takjika nana tarung tumata nili do ni nama, yamna nima sati shedu ni nama yana, dikha gu dojo wato rata tuma michijo hentri gu kuwata. Ti simda na thazo ni, jansan khansama, Kishu tukhu wa, nga na shatu wa nga shatu ti kandrugu wa, ndi mao tahta nga kandrugu wa na dihaadrugu wa dhe tora tatiri, ta dihaadrita na chukume. Chakchi, shawa thamjura, ngashilan dewa menu ina shawa thamjura,
ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས

Aronda chungwa kaya yaga na jie hongwa tangwa chiga ta tsig er jie ibtina yaga gara mi nya an cha nyiz Aro tan dung mung jira yaga dung mu oma sima tan dung sa mbu yaga vib ziga ma dung na na zi Aronda lor di vi yaga zig zhe gara nera ta chila ta andung yaga chang sa la chaya suan ya zi

lorigos aronda sartoshgo yaga jagara chago chobun chabu yaga lorta yechinas aronga chon na yaga shechaga go ngasir garin achna yaga tuche mekaras aronga shongar ga angna yaga tinan dohongna zagaglo nilasha amu yaga rate ko tisgas aronga chorto ochu zagayo nu ko tga yinan do sa tichna zagayo chna se magos arota hong zu yaga dugu je yin ago nga chong na yaga shechu zagayas alanga kunchna tsar yaga kunje mekara ngatga chlar cha atga yaga kunga ba atga chna aro khalang kha andu yaga ni ga kha chna chna nga chor ko ju zaga yo nu ko tga yinan zin

0: The Lord he goes, Haron da yere te ge yega sotre la ni go nga tan do yi yega sotre je lari goes, Haron a she she era yega sang a che yo ko nga she er nga yega che dun che yo tas, Haro ta nga je er go yega go chung je mu ya da na ta ab ju yega cham na li yo yas, Haronga she she era yega chig thunand yina yand mar te ge yega di chna chungni yas, Haronga thag khari yega di rajlari go nga she she era yega di ya chig yokos, Haronga she er nga yega chig thun me ta go ta nga se er go yega ma su bu mu das, Haron da nga na zu zega cham na di yokos, Shera yaga chiku tunna dha yina yasi
1: Hena re Yana yana gu acha yandu ngaro Ga lo lo yasi Harun da yara tiga

Aronda yara tegu yaga santra lani go nga tando vi yaga santra jilari go Arota ngir jiru zaga jimu kambla go chur jibga aru yaga simi ka longo Arota kanga kor jugu yaga smutsi timar si go chokpar jimu teyak yanga yodi go Aro cho chima tan bu yaga tang lula tang na go cho tar jiga si yaga si nga yung go ya si Aro ta chur jiga ru zaga jilna cho ja ngi ngi sang se ru yaga la nab gaga yo ya si Aro ngir ta to ru yaga zaga ti yo ya nda mara te gu yaga di chana chung ni ya si Aro ngar tag khari yaga di rajilari go ta ngir se ru zaga ru lo ka abla ya si Aro chu yu chen chu zaga ham ka lo ya tan tang go ob tag yang za wo chmo si ya si Aro chu par che mu de ya ka yang yo di go cho chmo tan bu ya ga to lo la tang na go Aro chu ro go ndu os ya ga chung ha yung go ya ta chu se ro ya ga zung wo sa ni Aro da de che pu zaga chi na ga yo go ni zo nam tig zaga

0: 워크라봉튼
1: 비출럽데미 비출럽질버 중앙 워크라농튼치 린츠나 제통세지 비출럽제니 비출럽제등 카르마슴치버 쇼비 산기르통지
2: 코르문 워크라농튼치 쇼비 산기르
1: 디츠르 제등 카르마 섬체니 디츠르 게등 카르마 섬치 버 잔쿠르 지브 자 다바니 자 뱀비 버 헬케르 메롱 렌츠나 스톤제당 자 녀미니나 디팅 즈프톤 렌츠나 스톤제옌 디츠르 게등 카르마 섬체니 디츠르 제등 카르마 섬치 버 제브질 람톤 렌츠나 타톤 샤제옌
3: 드르질 람톤 Kjamu lamni chela kapshugu doikan.
4: Drabzi lamtun, drumu chamni chela sandabu shenkan.
5: Drabzi lamtun, nyanmu ngakri chela semkhtum jalikan.
6: Drabzi lamtun.
1: Dichulub jadang karma samchani dichulub jashchig war, shugbi saringir fkyartung shajayin. Dichulub jachigni dichulub jachigdang karma samchi war. Vzankuru jiyab za mgmir dang, za parwa, za pemba ji la gangjong shalang lintzina shtongje yan la. Zankuru jiyab za dawa dang, za lhba, za basang, za nima ji la fkyartong shajye yan.
3: Khtam ke bemba re re na dijan bo zha yan.
7: Dijan bo zha re re na gangjong je sehtong yan.
1: Dichulub jenyi ni dichulub jenyi dang karma ji war dithong saringir thathong shaje yin.
2: Khormin warkla longting ge dithong saringir.
1: Dichulub jenyi dang karma jenyi dichulub jiksim war nachung shibir gatsil lintzin fkyartong shaje yin. Dichul jiksim ni dichul juji war. Zankuru jiv za dawa dang, za lhba, za basang ji la tobri ngirki lintzin tatung shajid dang. Zankuru jiv za mgmir dang, za parwa, za bamba, za nima ji la kyartung shajid yin.
8: Nachung si bi rishti ji tora.
9: Wabi woyo shirka shankam.
10: Rikbi woyo sinjo ye kartu.
11: Nachung si bi yaldi ji se chok.
12: Chokpo chung chung su.
13: Nachung si bi gatsi ji tatung lintzin.
1: Dichul juzhi ni dichul juzhi dang karma ji war dithog saringir kyartong shaje yin. Dichul juzhi dang karma ji ni dichul juzhi dang karma samchi war chimshchung dang cholim lintzin kyartong shaje yin. Dichul juzhi dang karma samchi ni dichul juongi war gangjong shalang lintzin kyartong shaje yin. Dichul juonga ni dichul juonga dang karma ji war zankuru jiyib za dawa dang, za lhba, za parwa. Za basang ji la gyelchi saringir tatung shajya dang. Zankuru jiyab za mgmir dang, za bamba, za nima ji la jalang ni shtongje yin.
14: Gyelchi saringir.
15: Gyelchi saringir.
1: Dichul junga dang karma jini, dichul jatik dang karma jiwar, warnang chengjiponyi lintzin jashtong shajya yin. Dichul jatik dang karma jini, dichul jibdin dang karma jiwar, chomchin dari lintzin jashtong shajye yin. Dichul jibdin dang karma jini, dichul jubjil war, zankuru jiyab za dawa dang, za lhba, za basang ji la nachung shibir gatsil lintzin tatong shajye dang. Zankuru jiyab za mgmir dang, za parwa, za bamba, za nima ji la jashtong shajye yin. Dichul jubjil ni dichul jubjil dang karma samchi war, Zankuru jiye za dawa dang, za lhba, za basang ji la gangjong sersim lintzin shtongje yin la. Za mgmir dang, za parwa, za bamba, za nima ji la jashtong shajye yin.
0: ngi nang tuin ki.